0: bebe he ko hana e ai lau jiva iwa e hina e hina faka ofo ofa o lani lani ma ami ha.
1: Oh,
0: ko ko ko tala no be ke hivi faka ma ngahala ko tata asi.

0: kakapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Whakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mō nau kumi ki hoku whawhonga. Tēnau ta whoki me honau ngai halakomi. Pehe, te utok whanongo mihilangi, pete u whamo re more e nau angahala. Pete u whamo ui a honau whanua. E o tua,
1: e o tua.
0: Toi whakake ake. Hokaka.

0: Kakapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Whakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta whoki me honau ngai halakomi. Pehe. Tēnau toki whanongo mihilangi. Kei tei whua more more e nau angahala. Kei tei whua mo ui a honau whanua. E o tua.
1: E o tua.
0: Toi whakake ake. Hokaka.
1: Hokaka.

kapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tawhoki me honau ngai halakoni. Te he, tēnau tōki whanongo mihilangi, pe te whamo re more e nā wangahala. Pe te whamo ui e honau whanua. Eo dua. Toi whakake ake, hokakai.

Malo mo hela Maria o iki pia, malo mo lele ia tonga katoa pe ko fifia bito pompong ini ki tal tal leke motolu pompong fo a fo o wike fo o. Pompong morite ko nong ful matol ko ia si ulai wano wano. Pia mo ia manak lele iu tau ina si iha pompong fa fofa, hape to fatongi ako fa ko pompong ini. Kau fataha mo tau. Mo iu gwele tiro tonu kwa lofa, fifia ki tal tal tuma fana ki motolu. Ihe pompong ini, kore pe mua ki ufra malo malo tai pe ngai tala fratapu. Fatoto hea ki ihe ngalu ea. Tupe mua mo ka whakamare ko ia o e pongpong ini ka inga tonga ke u kauwhataha mo ki moutolu. Ihe e tau prokalama breakfast show, pia mo e tau kautaha whetu ta ki tonga. TCC ta gatoa ki ihe pongpong ini. Tatami o se ne mini te taha pia me ihe whetu. Amanak lere pia utau inasi iha pongpong i whaafofa ihe pongpong ini. Hape ko ia fatongi o whako ko ia tai mini ka whataha mai me tau prokalama ko ia hoan. Tai tari leko e tau prokalama. Pea moe amanaki pe oku toka maari e mi ano kotoa pa mi apina.

0: kongai ngā hiwa ko iau whiriwhiri mai tapu ka lamba breakfast show koe mōmbongini pia mo e tau kau taha whetu taktonga Islands Industry. Tātami o se ne miniti e ngofuru maa no pia mihe whitu koe ki mua koe patau kolos ke tau telefon laini whamana tatu pe foke whenga maari e pia mo e tau keimi ko iau lotonga lere I he telefoni toto o iu kolo koe tuko ni koe tau keimi ko shark pei pe koe no o anga pia koe ne tuko tei minito e wike taha wike ua mo e aho e nima to wike ua mo e aho e nima pia tapu ni tau keimi no anga kei time lele I pe ke ke kau mai ki ai kai ngatonga kei time lele apito ke ke kau ki ai moho o telefoni toto o iu kolo ka pau uka mata aki ai fitu fitu pe koe fitu nima pe koe fitu ono pe koe fitu tolu pe koe fitu ua kihe e tau keimi no o anga koe ni pe amoe TCC o kurotonga lere ko o tāna ki pe anga koe ni e tau keimi kihe lahi taha koe teke malawa ngau e aki ai tex toutou tex ai anga pe koe shark pe koe peit pe koe roa pe koe here fio fio pe koe ate kihe tolu noa taha o kusenit pe whanoa kau ke tāna kei ho poi ni moe anga koia I e tau keimi wai tau kure titi whakwha aho Yo ai mo tau pare panga fo fo wike. Ba hita im tau pe ko. Ah, fa ko mai nani. Flight e. Ko no tolu ngo fulu mata ha ko si ulai. Ta hawa tu apo. Ta pu ne tau ke imi. Ta fa ma po poreva. Ko ai la ta anga nani fusi. Ta ra ko tau ke imi. Ma pare ulo ki panga ni mafe. Pare wa panga wa fe. Pare tolu. Panga ta hafe pe mo tau ke imi. No anga. Pe mo ti si si. I e telefon to to yu koro. Ta koro ski tau la ni telefoni. I he tai mini, pia mo e tau kau taha whetu u takitonga. Ko e tau lai ni telefoni, ko e fitu fitu taha whāua taha fitu, pia ko e tau whehu ko e pongpongi ni upeheni. Ko e tau whehe ui upeheni. Ko e hā, oku mahu ingai ke tanga au e aki, e tau kau taha whetu u takitonga, TCC tā katoa. Ko e hā hā uhinga, ko e hā e poini, ko e hā hā mea kuni hanga o. Whakarato lahi I koe ke ke ngā au e aki, aho telefon toto o iu koro, pia mo ho telefon laini, pia mo tau internet ikon, pia mo TCC. Lain telefoni, fitu fitu, taha faa wa taha fitu. Tau kika ini enima. Enima. TCC malo lere.
1: Mare.
0: Iyo, mata lama. Fitu takan mi fega taki. Tamatonga. Famala tamatonga kau mai mai tau ki fufua ki kani mako ki bombo kini e? Malo. Malo pito. Tamatonga ia tamai tamatonga. Koe mea kuni whakarato lahi ia ke ngai koe tau kau taha. Heu ke lava pe ko taha ka whainga feitu upe I tonga ni. Mooni. Kau ai ongo ni ua. Koe uhi. Koe whainga maari ko ia pia mo I tau kau taha fitu taki tonga. Iho telefon toto o yukoro. Te ke lava ta. Ki hia whainga feitu upe I tonga ni. Pia ko hoparani Parani ko niko ke whakatau koe parani tā mo e teks. Ok uhi ngaia, ko ho o tā I tonga ni kātoa. Pea mo ho o teks I tonga ni kātoa. Pea mo I tau kautaha whetu tak tonga ui re te lo tonu kualofa. O se miniti hong furu mahiwa pea me whitu. Kei toi pe tau teita koe pongpongi ni, tau whehu I. Koe hae mea unheanga o whakai ai koe. O kune whakarotolahi I koe. Ki hako hoko atonga e koe ho telefon toto o I ukoro, pe ho telefon laini. Pe ko internet iwa mo TCC. Tau fika telefoni ko fitu fitu, taha fa, ua taha fitu. Toi pe toi tau kika nima e fa, pe alaiwa pe fogia ke more. Ka koe tau fihu ia, fitu fitu taha fa, ua taha fitu. Ko hae meo ni whakaroto lahi I koe ke ngau e aki e tau kau taha fitu tak tonga. TCC malo lele.
2: Male.
0: Iyo, mata lo hava.
2: Iyo. Ai koe, koe haka ni. Koe mea pe ni whakai ai au ke unga ake kufika I ukolo. Ore ngā ku lahi e palani ko ku nga o mai he data plan. Pea lava o whetu taki ki he a te whika ke he ai.
0: Whetu taki mi whika taki?
2: A vaini.
0: I vaini. Whewhi a vaini e bongbongini?
2: Vaini e nuka kapu ka mo moko a pito e bongbongini.
0: Koia. Fa malato e kaoma ki tau poro kalama me tau kika ni mako iha no hoko e?
2: Ia, malo.
0: Malo pito. Vaini ia pea moe. Fega mari koe mo tau teita koe pungpongi ni mo TCC. O se ne minite wanova mi hefitu. Pea tu hepe ta fui telefoni e fia, eh? Tota hen lai telefoni. di sisi malu lele.
1: Nego,
0: atau lama.
1: Iya, dia bangun deh. Lagi dia bangun deh kalau terlalu kita gitu. Nau lagi dapat dah. Main opera ilo-ilo bau, ino for baby. Saya ni kalau ya tahu potuan begitu eh, apa ya tuh aku nampu.
0: Marilah. Fitur tak kan mesti katak.
1: Tofoa.
0: Metafor. Famala tofoa kau mai mo tau ki kani mako ya no hoko. Eh?
1: Yo malolai.
0: Malopito. Oi, to tai mi tofoa. Pe mo ni tala noa. Ta hai u hinga ku ne. Ngau ya ki tau ka ta. E aku ne fa pa pau i. Pe se ti te au. Ai, tu pu ko pe ha ho la fa fa tong ia ko tau ka ta. Tu ko toi tong ani. Ti si si malole le.
2: Male.
0: Ma tau lama. Male.
2: Iya,
0: malay. Mana ulama?
2: Utama kompromi.
0: Iyo, tapi kau masih tak perlu kalama?
2: Iyo, kerana
0: kau kau kata kau kami unifikal atau lahir ikut kiki ngah ikut telefon tua tua ibu orang.
2: Kau saya nak upalani, kau saya pemulaan TCC.
0: Fitur tak ada fitur kata kau?
2: Hau tu.
0: Nih hau tu. Fitur hau tu pung pung ini.
2: Apa apa aku tu.
0: Famala tu heka mai mai tau kikani mako ya no hoko.
2: Halo.
0: Halo pito. Tamai mi hau tu. Oku sai ya beti sisi. Lah ngai palani. Pe ya sai helan ko oi lan ke ke ko umata. To ta lain telefon ni pe mo tau kata hafi tu tak tonga ti sisi malo lele.
1: Iyo, male.
0: Mata lawa. Halo,
1: pito ta ke mai to ta pito.
0: Ko
1: ya. Oi, ga ko sai ya ti sisi. Ba. Taha pe ko e tenfo anga ko ne ti tuku mo oi pe ko ki na wana tolo ka e ti usai pe o tolo nga pe.
0: Ah, rila. Ko fito taka mi fiko tat?
1: Tonga tap fito.
0: Tonga tap fito. Fefe tonga tap fito mung pongini?
1: Toa tu mafa na lele I kukasi mai la mung pongini fwa
0: po. Fetai. Fama na te kao mai mo tau ki ka lima ko iho no hoko, eh?
1: Yo.
0: Malapito.